0: Celebrating community. 8CCC.
1: So na cheki bro. Na cheki vya mini na madu. Mimi hakuna dema naweza nilemea kuingiza box.
2: Mambo yako si mbaya.
1: Pesa iko.
2: Na kadem kingine hapa yes to. Kanajifanya ngasukari.
1: Ako wapi?
2: Walai, kachati chati hivi.
1: Mlete. Mlete.
2: Cheki cheki. Ndio yako.
1: Ndio huyu.
2: Huyu.
1: Twende nikushow.